wajo lagbemi JP anu ni moriba laarin ago merin koja iseju merin ni logun sa ago merin abo idaji ninu adu awuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikoni yi Jordan FM 105.5 o ma jiri owo wa jiri

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo anu ojo Wednesday loni to je 26/08/2026 gbogbo eyin omo Olorun ni bi te ba wa e dide o ojo meta ni akivi si awe wa ninu ose Pastor Dekunle Epaphras wuli yi ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midiri Market gbagi titun nilu Ibadan lo so be ojo meta kan be ninu ose iyan ogbodo fi si awe wa enikan ni bi awon wo alakoko ni ojo Sunday bibeli ni ran ti ojo isinmi lati ya si mimo ojo aikula mo pe se ojo Wednesday bi eleyi ayayayaya nipa ti Yoruba won gbagbo ku ni lojo ojo irubo but ninu bibeli a notice ku ni lojo anu hanhan ini to yin je ko si adua to gba ni wo ni bayi ti ki dahun se wa lojo jimo jimo oloyin agbara ni awon ojo mete tai Olorun lo fi si asayan beyan ba fe toro nkan to ba fe gbadua nkan mo se dada beyan ba fe ru ebo to ba fe fi gbin le awon ojo bayi ni ojo anu bayi so ni ose se wa yi lojo bayi adua meta ni Olorun ki ko enikan ni bi bawo alakoko ladua anu elekeji ladua fun ironu piwada eleketa ni adua ope mete ta ni mo mo gba boya anti change ra anu gba niye eyi te ba notice program e ri pe ko si kakayiri ko si ariwo ko si woto woto anu lokun die ati testimony so o fe jo awon ni testimony je agbadua meta ti orun ki ko alakoko ladua ope e ma bo nbi e wa si bi pepe yin e wa do balemo mi e wa kunle engineer

0: mi ki ko so e ko se olorun emi awon woli mo gbe oga so be oluwa mo gbe oga mo dupe o se gan mo dupe fun aye awon omo mi mo dupe fun orilede mi mo dupe fun awon adari wa mo dupe fun ijo ti mo nlo e wa fi kun mo dupe woli mi ti mo ba mi ti nko mi leko laaro losa ati luru e mo pe yin lo mo class ni ojojumo mo nko yin lori sirisi nkan to yato mo gbadua ki olorun ko gba ope mi ati e ogo ni fun o jesu mo fe gbadua fun yin mami o ye kunle soke ekunle soke daddy aduwa keji ti olorun ki ko emi ma gba fun yin laaro oni tin ba ni ki ese nikan ko duo oni yo du tin ba si ni ki ese nikan ko lo yo lo mo gbe owo soke olorun ninu anu tin sogo lori idajo mo bi oni fun gbogbo awon ti an kunle yi ese to le moje ogbo won ese to le moje ka du awon down owo ti ni o fe adu elese irira ni mo bi o nipa eje odu agutan eni to ku to jinde dari jin wa loruko Jesu in the name of Jesus Christ loni loni ni mo bo gbadua mi o fe mo bo se wuwo to bese re ti wule ko wuwo to bibeli ni yo si funfun bi egbon wu adari ese jin wa loni oni bi wo ba sami ese olohun ko se to le duo oni sugbon idariji nbe lodo re ka le ma beru e gbogbo eni to kunle soke mo gbadua loni ki ese wa ko lo olohun dariji wa in the name of Jesus e wa so tele mi eni baba bo se kunle yen dariji mi in the name of Jesus Christ e wa dide ke ja gbadua eleketa se radu eleketa olohun ki ko e gbe ese marun si waju ka 1 2 3 4 and 5 e wa gbe owo yen soke eni baba mo fe ko fun mi sanu mi ninu omo baba mi sanu mi ninu omo iya mi sanu mi je raanu gba ninu aye kan ti mo wa yi e fe nu so ba yen olorun mo bi o anu la toro to ba se pe ni to to laanu sogo lori idajo gbogbo eni keni to dide ni kutu aro yi ti won toro fun anu je ka anu dide fun won in the name of Jesus Christ oda ijade re loni ko mu anu dani nibi oba wa awon yoruba ni ibi ti ejo oka ba wa onje re o si lo ba ibi to oba wa oni ko je re o wa ba o ibe ni ka anu o wa bo in Jesus name e wa gbe ese marun pada seyin mama ibo se rin lo yen mo nawo si o lati le wa ruwu saye wa ruwu lugba lagbara olohun o gbobi ti owo fi o se leyade o pada lo na ina papo jambe iyen ni pe wa fowo yan gan wa fowo sako awon ti an bu mama re ko ni riwo bu owo fowo kase in the name of Jesus Christ enikan ni ah en ta wa la se laaro ni be ni bo se wu mi ki mo gbadua ki mo so ase sinu aye re niyan o si sona ti le gba mo le so ase mo le pase mo si le ta ase mo ta se laaro ni in Jesus name e wa gbo nkan ti mo fe so mama e gbo nkan ti mo fe so daddy mo ti soro nipa owo idi to fi gbodo lowo ma tun mu kan si laaro yi bo ki n to mu seyi te ba n bo church laaro yi owo ti mo so tele si latojo monday yen mo so si lana e mu dani ma tun fowo kankan enikan ni kini di seyi e din sasiri mi fun yin owo ti mo fi bere ijo comfort life mission international owo yi o ti tan o enikan le lo ni 40 naira ni ninu 40 naira yen ibe ni gbogbo owo ti mo na ti n jade so owo yen to n be lara mi disin in na o ma so bi mo ti ri owo yen fun yin gba te ba de church owo yen ni ma papo o ni ma mo fi kan owo lowo yin o ni mo oda mo to ba ni gbagbo iyen ni number 1 ti n se laaro elekeji ti ma se laaro to tun jo bi re enikan ni e mo fowo kan owo money impartation la mo pe owo yen o po lowo mi bayi ma wa ni o mo fi kan awon pastor nu ran mi lowo ko le ya isin meji na la se ikan ni ago mejo abo ni isin yara de oni pe to ba tun da ago merin a tun bere isin mi ohun lo bi je pe e to ba convenient fun yin daddy e make sure pe appear ko ni e mo lo shop yen to pada be now elekeji gbogbo eyin odo jesu e je so bayi pe lati 13 wo 40 13 to 40 youth for Jesus Jesus ti lati pade ni otunla iyen ni ojo Thursday 27 a wa nbe titi di 29 even titi wo 30 Sunday but ki se be yen la wa lojo Sunday o tori pepe yo pon mo we ma enikan ni mi o mo Jesus City lati bi olorun ba fun ni agbara lati wo road e kan wo moto to nlo si ikoyi eleve e wo moto to nlo si kiri eleve so ni yana koyi enikan ni ah mo fe gba hostel gbogbo awon odo jesu 10,000 pere ni hostel fe nikan 10,000 ko ju ba yen lo owo da ko mo lo na and mo wu le gbonje kankan dani onje bi e mejo bi e mesan o leje aro osan ale aro osan ale a jo wa ni ori oke yen fun ojo meta ni bibeli ni won si gbe be fun ojo meta titi awon ale pa fi pada awon igba mi nbe teyan mo lo retreat teyan mo ya re soto ngbe yan ba 30 ti o ta nkan mole to tun 40 ti o fo nkan mole e mo pe nkan de o de ja fi yan ele laaro yi ni wema in se money impartation o ni igbara di fun ti taja odun a fe taja odun je n fowo kan o owo kan be lo mi se mo pe church ti ndu yi 40 naira pere mi bere latodun ti mo si ti wa bere owo yin o si tan mo enikan na lo be mi na fowo kan nje n ba o fowo kan enikan ni e kan kan mu owo kan ba se 500 naira ba se 1000 naira o wa ni na owo yen titi ti di december ka wa wo n to le da lati wo odun ni ti wo moto gbagi eleve so kale ni wema e bere church olorun ojiji bi garage yen sa e mura o bi mo se ran so tin ba ti wa pun bi ni isin omi elekesan e so pe omi elekesan ni mo lo gbadura si lori YouTube Facebook and TikTok omi number 9 water enikan le wo omi number 9 pepe ye ti run nkan ti lo nkan ti se omi e ta lo njo ni ewo nti mama iso kin to mo tesiwaju
1: baba mi e ka ro emi ni re emi ko mo la ba ke omo jo yin ori afefe baba mi emi ni mo so ngba kan pe o sa mi lo emi ni mo ni mo ka oja mi wi pe o di 600 ti mo ni mo to si account o di 800 emi ni mo so pe omo mi se jump e si jump omo mi nu mi dun wi pe o wa le igba e o ti wa wo school bayi o 300 lo mo mi lo bayi o Ekiti State University odawo odawa lati fi ran ni ile eko asi woju eni kankan ebi o pa mi ko pade le mi ni mi dun layo boro yin je oro itinu fun mi oja mi o si lo seyin igba ta lo mi mesan baba mi anu fo lo si na fun mi loja ibi ti mi o ti eruko si lai ti ni ko mo ti mo foja kemi ko tu di oju owo ti mo ni mo ni o be loja n wole lori sirisirisi ni million ti o niye ti ma tun folowo oju owo mi o si kuro be ni baba mi omi mesan yen mo ri ikare igba ta tun wa lo mi mewa baba mi afi bi awure baba afi bi ogun o to ogun kan ni eyan emi mo so ogun baba mi mo nta ata mo ata inu mi o dun ibi opa mi anu fo e tun so pe ka lo fowo kan gbogbo nkan ta fe ko yiranu le wa mo fowo kan baba mi omi kan ga ta se sita o la fowo fa tele bi mo se n soro yi omi ti n yonu le ti wa na mo fi shawa we baba mi omi ti wo inu le mi igba teni ka fo kan gbogbo ti o tun yira na e tun wa so njo yen gangan ni koda odanu le re ko yira ose to tele oro yen bayi a tun change odanu le ni ile wa fine ajiji jade lo bibo mi irorun ni te ba ti pase irorun bayi o le mo mi ni mo ti baba mi mo dupe mi o le ka tan ore tolorun se fun mi ibi opa mi mo layo lori omo mo layo lori oko mo layo lori ara temi gan nti ba fe je ni mo nja fi nti ba fe je se lokan mi bale tayo mi kun baba mi e ba mi gberi ni igba te ti tun wa fun wa ni 34 e fun wa ni 2 igba ta pe ore akoko fun ni 200 kan pe ka mu dani baba mi 200 yin mi o ki je ko kuro ninu gba nu mi ma fowo kan mo wo monday bi gba ti mo pero iwo orun ila orun gusu ariwa wa ni won mo du oja mi afi gba ti ko si ni bo mi baba mi mo mo lore 200 yin ajebi dani pelu owo ta ma fowo kan ni monday yin ajebi dani owo yen gan ni ma fi pamo igboya fe ra kan pin kan iru gba ta so mi yen owo yen ni mo dajo ti mo fi ra cement ti afikun owo ta fi se omi to nyo ninu ile yen baba mi gbogbo nte nawo si ni si dada olorun mo ba bi science ore yin o ni dori anel lemi gugun epe fun wa e ti ri mi e ti ri amo mi e to ri awon momo mi eyin le to e to mo se woli fun wa awon momo temi tori e pepe pepe e gbogbo e to e ni fokan bale si ni sare fun wa a mo ri ba ati mama na mama ti wa iya dada iya lalubarika ni aro ana ti e se prayer fun wa ni wema nbe yen ti mo ri mama koda won ni awon ni abu akoko ta kokko ri inu mi dun ayo mi ku mo ta inu mi dun tori won dun wa ninu ka to jade anu olohun ni degre fa yin loruko Jesus Christ lo ami baba mi ba ngbe ri mi o
0: mo ti ba yin gbe mama omi ta n gbadura si and e ta se ni meni yen to ghost oni lo tun wa pe number 9 mewa ni tele mewa lo mi yan je so gbogbo eyin omo olohun e pade mi lori YouTube nisin odekunle e perfect le ti ba mi pade lo sori YouTube e lo sori Facebook e lo TikTok e ba odekunle e perfect so ka to mo bo ni church iyen ni 6:30 laaro yi eni kan ni woli mo mo gbo nti ya nso won ni e fi 200 naira kan le awon eyan lowo morning partition na ni ko si nti o le sele na laaro yi o si le je lodu awon odo Jesus ni ma to ti se gun kan bayen e wo nkan ti ku ni bi to fi si gbogbo eyan omo Olorun se gbagbe nti mo so lana ni pe you need money so that you can fulfill your mission in life mo so idi to fi gbodo je olosi mo so idi to fi gbodo make e mo so idi to fi gbodo lowo mo ni meje ni ma so mo ti so kan lana ikan mi mo tun fe mu loni elekeji ni pe it is your prosperity that kingdom project can be funded it is your prosperity that kingdom project can be funded enikan ni ki le so yen ninu iloro ninu owo ti e ninu igbedide re njo je mo pe ibe lo ti le dasi si olohun eyin wo ni mo wu ke dasi si olohun in wu ko dasi mo fe pase si oni loni eni to ba je aje sefu to je aje yo ni mo rowo yo sisi oluwa aje n fe le ikun di dasi si olohun o ni nkan se pelu bi to wa ni aye raye eni kan ni e sawo bibeli lo so be nu we Matthew e to isura yin jo si orun nibi ti ipara ati kan ti kan ti o le de iyen tumo si wipe bo ba da sisi olohun o se le fun aye raye ni a o gba ere re lojo ti jesu ba de o n ta se folorun ko gbe afipamo sorun ni ti en ba si o ti elomi se le ni orun ofo ni nbembe fi owo mejeji saya ma rowo yo sise oluwa in the name of Jesus Christ sir mo le fi gbogbo enu so kin to de ori radio ile to ye kin fi ko ile oni mo gbeta kin to de ori radio bensi mi ti mo nlo ni igba kan oni mo gbeta kin to de ori radio awon gba mi ni nkan pupo olohun ba ngbo ase ko sin ti olohun le gba lowo mi eniyan ti oni da pada so idikeji to fi gbodo ni oro ni pe it is your prosperity that kingdom project can be funded ninu iloro ti e on la fi le gbo bukata ise olohun awa gbo mi to ba dasi oluwa se ba o ba dasi olohun yo gbe elomi didide baba adeboye mo so when it plus you the work of god continue and minus you the work of god still continue oni pelu re ise olohun lo bo ba si lo da si mo na ise olohun lo ko sa fi pa se ko si se nikan ti o foku si olohun anje wa fele ikun every child of god to be passionate about the kingdom of god to extend it to enlarge it to support it and to propagate the gospel enikan ni kin woli wa wa so gbogbo omo olohun lo ye ko ni itara bi ise olohun se mo lo waju awon kan be ti won gbo mi lowo bayi pana pana ni won inu won ki dun nigba ti awon eyan ba nbo gbogbo ba se nwa asu ni nsin in ba won nu je ni sadusi ni o enikan ni ki won pe sadusi the people that always sad to see farisi la won kan the people that always far to see farisi sadusi so be si la won ya gba kan inu won dun gbogbo igba ti omo gbo baba mi in temi na ni ni mo fi support ise afefe o wa le dasi ki bukun yo mo di agbon gbe aje bi oni question ilu lowo re lodun ninu ise tolohun eh so omo ojojumo la se program every day lori radio ki sokuta la nfun mo to tori tin rin loju titi epo nilo eje nsari yale agbara ase gbogbo ija gbogbo awon lasigbo ti mo sele ninu idile aso si lo fa esa ti obirin ti oba rowo gba lowo oko yo ma ri fini bi obirin oba rowo gba lowo oko o le sese kuse gbogbo eyin to e gbo mi e da owo yin mejeji de igana o lo mu bukun mi eleda bukun ise mi kin le da sise iwo olohun kin le toju awon omo mi mo so lana bi eniyan ba lowo omo ti talika ba bi irinse olowo ni mama o ni fomo re singba o ni fomo re seru o ni fa won mo re lady lali lowo in the name of the Lord mi ni wasu meji iwasu akoko ti Jesus olugbala mi wa wa ninu aye ni Jesus says I am already anointed to preach the gospel to the poor mo wa mo di ti Jesus fi koko wa wasu fun awon otosi e ja lo sinu abaji gan ninu oro ti ya isole
2: oruko mi Bosede Yusuf mo lati Gbojija mo jo ijo yi ni gba wole ikoro
3: gba wole
2: ikoro
4: I'm Jordan 105 FM
3: e sole
2: ojo ti mo ba ko ba sibi oko mi lo wo ko bu mi wa ibi bayi bi egusu ni mo mama lo ko lead prayer njo yen ti de mi mo se ri lojo nu ba ni a dadi amu ti lo ko ti lo si ijo awon 419
3: olu ko mi mo jo 419
2: mo ni ki lo ba ti bo so ninu njo bi mo jo ko si lojo yen ni mama ya wa pe oruko e jade ninjo e pe akobi omo ko jade to se brikila mo wa sunkun lojo e pe se bi ati e ka akobi omo se ri leyi mama ya wa ni a arabinrin ma sunkun ma ijo yi yi o ti de bi si aye yo ti aye yi ti da
3: se mi mo so ba
2: ma to joko si mi legbe
3: oke o ni e ma sunkun ma
2: eh o ni ta ba ti wa si joye pe gbe si aye yo change omo to gba won de bi ti ma won lo nje nisiyi me ma ba fun mi ni jona ngba wa jade atopade nta me to ba mi soro pe ma wa ma so pe boya ijo kan kini kan mo ni mo ti gba sa pa lati gba yen e bi pe mo wa ri changes ninu ojo yi aye mi jira aye oko mi jira ma mi jira
3: ah won si 419
2: eh 419 me gba kan lowo mi do ti mo ti wa si bi
3: e sure
2: wallahi
3: wallahi
2: ibi si oro yin ma gbedun ba ninu ojo ti mo ti de si bi yi mi pe mo lo se ko ri gba ti ti ijo ijo yi mo ma lo si eko lo sogun ni ti ma lo si se mo le gbo ninu lo lo sale ko ti ma lo fi wa owo se mo la gba ti mo ti wa si ijo ijo yi baba mi o e bi o pa mi mo mo tun ri owo
3: mo bo na wo e o ti de bi kan si ami ko gbe to ami mo ko gbe mi e bi o ni pa o mo e se bi o je nikan mo nso yi
0: nice gbogbo le ki so di onje o nikan mo nso o ebi omo ebi aya ebi ise ebi admission ebi visa o ni pa o mo mo n lo sori facebook ni siki to mo bon church enikan le to bo sori facebook ah se bo gbo pe nu majemu la wa ma wa lori facebook tiktok ati youtube ni 6 gere ele kan mo le o le mo wo 7 ti fi pari o si le wo 7 be mi olohun ba se fun mi ni utterance ni mama lo mu ra bayi 8:30 la pade nwe ma la aro yi emi fe fowo kan owo lowo re mu owo ti mo ma bo gbadu asi asiko ti mo bo ye mu wo lowo ni la aro monday to eyin kan mo ni mo ba yin gbadu aso to si je pe ro lo mo pa owo to mu lowo lo se yi to ni bo so tele si to mo fowo kan ti ti o bi di sunday o to na mu dani emi fe fowo kan kan se ri ba se n ba lo yi ah ah ah ah o su ti fe tan emi so fun pe ko to di sunday ko le o ri owo to mo fi yin ogan e si gbodo send the testimony si mi compulsorily niyan aije be e to si oni baje o olohun ba ngbo okan ni gba mi ni enikan ni wuli e se nsoro pelu affirmation bayi se bi kan lo ngbo yi mo nbo
2: mo tun wa de si bi e tun wa ma ba wa soro pe eyin te ba nsagbere te nyale ki n to de bi mo ma sadere oko mi gan si kan ni odun na
3: oko yin kai
2: ni to ka mi tani ya pe mi lori fonu mo gba ti mo wa de bi aye mi wa yi pada
3: so nbo se nbo se nbo
2: mi wa se ogbo kan ba mo mi se ogbo kan ba yen ma aye mi yira gbogbo kan mi lo dede debi wi pe oja ti mo fun ta yi mi reset e lo na bi ti mo ti ri owo ti mo to fi pada si ogun pa ti mo to fi n ta red made ni aye mi wa yi pada ti mi o wa lo kiri bread de ko mo ti ma wa dara pa mo ijo olorun ojiji ti aye ni wa jira aye ma mi jira to mi ni mo nje
3: in to wu yi le nje bayi
2: be ni
3: se igba te mo sabere owo oto na
2: ah baba mi igba yen ke te mo fe fe oko mi lo je ki se ngba yen ko ki wale a lo travel ko ni wale ko ni fowo nje le nba
0: so ngbo nkan gbogbo eyan mo fe ke gbora mo fe ko gbon osi dale ah aseti eyan ba toju aya asaya le sagbere aseti eyan ba toju omo omo le dasewu aseti eyan ba rowo okun gan le dadigun jale ase to je yawo opo nta aso si ni ah emi buku alujenu ni osi eje nso bayi gan pe ase awon ese kan oni mo ba ohun ti won pe ni osi rin bi eyan ba ya olosi ju wa ma da awon ese kan a nira fun olosi gan lati dejobo gbogbo eni ti wa su fun o pe won wa su bo se loro won wa su bo se dolowo eja kola ku leko in to so iya idalagbere gbogbo eyin te ngbo mi gbogbo wo pastor wo na ma gbo oni pe oko re oni sile koni oko na do mo salon ngba ti o si nkankan fun oko ina ona ya do mo se bi eni pe bibeli so pe inira in ma mu ologbe eyan sinwin ni can you imagine won to ngbo la ro kutukutu
3: ewo eje mo lo won ti seju si minu studio eja lo YouTube eja lo Facebook eja lo TikTok ibe lati pari enira baji gan ni kete ta ba ti pari 6:30 am bon church ago mejo abonisin akoko merin lele keji ni church wa to wa ni Wema lati wo road ewo moto to nlo gbagi eleve sun kale ni Wema e bere church olorun ojiji nbe yen eja se bayi gbogbo bi te ba ti ngbo mi laaro yi e wa mu iwu bo e mu ore e ba wa dasi mu nkankan to fi ba mi dasi laaro yi ore anu ni gbogbo omode ati agba a n ko late e ka tun fi se tola mo so fun yin account number church ni 2017 4290 47 comfort life mission international ni o gbe jade first bank ni bi yin o ba wole lo eleyi 1966 36 38 73 access bank comfort life mission international ni o gbe jade omode atagba onida mewa o fe funwo birthday re se nkankan idi ta fi fun olowo niyan idi ta fi fun olowo niyan e wa ye mama yin nisin eje nse bayi gbogbo eyan omo olodun ti won bi loni e wa kunle eyin te mark wedding anniversary eyin na ma bo oni loju anu be se nkunle ese bibeli ta ka loni ato omode atagba iwe first corinthians chapter 1 titi wo chapter 10 Corinthians kini chapter 1 titi wo chapter 10 mewa mewa lamu ati bere majemu titun mi a pari laipe eyin omo olodun ti won bi loni da nibo le we wa kunle eyin te mark wedding anniversary yen eyin na wa kunle kiyesi bi nkan se nlo ogo le ogo ati ola le ola ibukun te le daje tan okiki ati majemu re ko kan si yin ki olodun ko wa je ki oni ati ola yin ko daju ana yin lo in the name of Jesus Christ happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary mo gbadura fun president ati governor wa ni Nigeria yi pe owo olodun ko kan yin Nigeria o ribo won mu asiko yin ni nkan da awa gba olodun gbo ani dake in Jesus name enikan ni woli mo fe share testimony eje ola odo eje onit lori number 08088 71 65 66 08088 71 65 66 send the message ire atanu ko ba yin you are blessed it is well with you
5: from Lagos this is
6: Jordan.
7: This is Jordan 105.5
8: station with the voice for entrepreneurs.

0: time lo ni mo ma ko gbadura e e gbe owo e sori bayi e gbe sibi atari yin so pe oluwa
1: oluwa
0: in to ba na ojo na to ba na angeli e rise fun mi
1: to ba na angeli e rise fun mi
0: by fire
1: by fire
0: by force
1: by force
0: e ji ki opolo mi soji
1: e je ki opolo mi soji
0: e je ki iye mi o so
1: e je ki iye mi o so
0: kemi na le jeyan laye
1: kemi na le jeyan laye
0: o ya adua ntangbe ni ki yo so o je mo pe o ba ara moto legbe ti iye re to ti ku ko le kasi nje ki iye re si pe ko na sare ko le kasi ko ni jo loju ni gbogbo ore re ba trouble loyibo ko ni jo loju ohun na ko won ko remote control na fi control po le tori pe inu agolo wa but lati eno me ni a se ti jade ni yere so in the name of Jesus awon odo ma nlo ede kan awon yen ma so pe asane mi like won ni soji won no je soji
2: yes sir
0: yeah so ti opolo o ba ti soji o tu wa nu ago ni o bere mo me so pe o ni so pe oropo ata fuwa won ni ka ma mu but o ro pe ngba ti pe mo je le wa nbe ko cancer dem iye so ni ah o mu deyin mi mu e mo pada bo
3: se bi o ba ni sada mo fe je si agbara owo ti mo mu dani owo ko pa yi bu pa yi mo ti o le lo si lufa pe ni ni to e side to koja tori ilera ti mo ni even sunday ti mo ko ni biba mo mo pe mo ni ilera sugbon I was just telling the devil that devil you are a liar you are just a liar there's not evil during that week bo olohun esun yen sa gbogbo to pe awon eyan lati ma minister fun pe ti ni ton se yin yi operation lo ma ja si o o da te ba de gete lo se o le bo si cancer mo ni mo reject in Jesus name mo reject ba se tari service ni do sunday ha ti sa gimi ko ni ah ti e me wa si ni fa pe mo stand ni bo se lo zip ba je ni bo se mo re jade ni bo se mu jade ah inu mi ju mo ni ah e se bo e mo ko pe fun mi mo be da o ni je bayi mo fi ra ko mi mo de lo si ori pe pe o ino yi mo ja ko me mo be se ni pe within a few minutes mo ko fun a surgical operation to be re si ni yo ni mi ni ye mo kan do bu bi bi
0: so pa oluwa si emi na ye apere gbagbo ti ma lo ti oro temi na gbo egbo omokunrin oni apere igbagbo ti won lo.

0: In the name of Jesus.
1: Amen. I'll make me. What to Loro? Nigba tan loro ah eyan mo le miss ororo anu o tun lazy o ma ni agbara sa teyan ba miss ororo ti anu ta fe fa won eyan ni ojo Friday o ma do mi gan because ki se ororo yen la ma lo branches gbogbo eyin ti e je se bi oba emi ti kede o ma miss ororo anu to su yi o su fani ẹni kan rí mi gbọ́ lórúkọ Jésù ó yà lọ́ra àánú gbà.
2: Ẹ kàn rọ̀ dájú èmi náà.

Hallelujah. Lati oni lo mo so tele ni oruko Jesu anjanu kan bi egungun ninu ile oko ninu ile baba re ninu ile iya re ninu ile to ti fe yawo ta yonda agbara fun koko mo le awon mo re pada seyin ni oruko Jesu.

0: ko padanu omo kan ni awon lana awon wa ri egu kan awon ma awon o wa nle won pada seyin awon ri pe omo yen fe de bi odun la kan bi gba te yin ba fe mu mi pe egun yin je mi ah mo ni emi afi ya je ni niyan awon emi ti ki je ko mo denu aseyori ajan lo kan ninu ile baba re ninu ile iya re ninu ile to ti loko tabi fe yawo to duro gangan ti aye awon omo re pe o wo ni fun won lori ofe lati de bi isimi lati de bi irun loruko jesu idanu apadan omo kan so wi pe won ri pe awon eyan wa ni party won de sa fun de sugbon won fomo loje omo kan soso to de pili ni wa ni gbo iranse mi so fun omo yen ko gbadura dada nitori wi pe won fe fi aye omo yen lakalaka won fe pon aye eluju gbogbo emi iponju emi afaye nene lara to ti joko sinu aye awon omo re ni oruko jesu ki emi yen ko jomo bi elomi se struggle to lori awon omo re be na ni ota se da irin ajo awon omo yen duro gbogbo emi ati mo jemu latori sutan ti bi on to ti lokan to ti fe yawo to so wi pe ohun oni faaye le fun omo re lati lo ki emi yen jomo emi aso aye eni di korofo ohun ti o ni tumo ohun ti o ni lari ninu aye awon omo re oruko jesu emi na jomo emi na jomo emi ti mo so aye omo didakuda emi ti mo so aye omo di ohun elo ibanuje fun awon obi re ninu aye awon omo re ni oruko jesu emi yen ko jona ninu ile te ti n gbo mi gbogbo wa ajiji gbogbo mo jemu ajiji gbogbo ise ota to mo ta ko iwa laye ati ise ri awon omo ninu aye awon omo re loruko jesu oluwa ko danu sun e n gbo mi bayi be ni mo n pa ni ase gbogbo wa jenirun lori omo to dide si o pe ko nana danu owo ki ogun na jona gbogbo mo jemu afiya jeni lori omo to ni ko saseti ni oruko jesu majemu na tunu ohun gbo mi bayi ni oruko jesu aye awon omo re ku ni asale anu funfun jesu oluwa wa ami isoru ti bere ni aye abula n bere fun aye ogbodo fomo pa o lekun pata ibanuje won ogbodo bo senu re o lo september october november december osu merin to ku kodi o pari ogbodo di osu ibanuje osu ekun osu ipaye keke ninu aye re be ni anu gbodo fun be ni ileri olohun gbodo se be ni aye awon omo re gbodo tesiwaju ni oruko jesu ma bo so lale ije ajo gbadura papa kan na eyin abiamo e mo gbaradu fun alabiamo prayer conference second edition to ma be on the 21 wo na ri pe wa nu adua yi akori todun ni afurugbe gbogbo adua to n gba irugbere to fun sinu aye awon omo re yo le sorere ni oruko jesu won ta fe fi gbadura loni mo na ni pe oluwa ya akobi mi soto fun rere oluwa ya akobi mi soto fun rere eyan ki bi akobi meji afi te eyan ba bi biji sugbon pe taiwo o la akobi kende lotele asile gba yen o le fi abigbeyin omo sakobi omo to ba koko bi ni o ba n pe won ni igbanunu akose egi ene ni o ba n pe won ni o ba fi won so pe akose egi ene won ni ato la fi pa gbo mi olufe wa gbadura olorun gbe owo le akobi omo mi ya soto fun rere ki ileri olorun le se ninu aye samuel ana fi damo jemu seri awon akobi opolopo nu won ni ipe mo n wa lori won olorun saba mo fe lo won lati faye won dara rere sugbon egun oru beni o mo ta ko won mama to ba fe ki akobi re dun enu wa gbadura gbogbo akobi omo le sumo fe shake aye won isumo fe mi aye won n to jobirin won le mo je okawe yori o le kose komo lojutu o le lo le oko kirin ajo le oko yen ko poluku mu sumo lowo ki se tori nkan mi tori egun to wa lori awon akobi ni eyin abiamo le wa gbadura e fi mo je mu gbadura lati ba gbogbo ise ota je lori aye awon akobi omo yin olorun gbodo ya won soto fun anu fun igbedide fun aseyori fun iranlowo aye akobi re gbodo mo pa o lerin o gbodo pa o lekun opolopo wa loni akobi omo to ti wo 50 years iya mi si n fun olowo iya mi si n toju re baba mi si n fora lori nitori pe ota o fe ki aye re o nitumo seri akobi omo eyan mo dira fun won bi igba teyan ba n loju ogun nla ni eyan mo fi gbogbo emi gbadura fun won ni ki aye mo fi won buyan tori pe aye mo fi akobi omo buyan nigba ti aye re o ba tayo nigba ti iran re o se nigba ti o saseyori won a ni se bomo lagbaja niyan e je agbon ti exodus ori ketala ese ikeji e je agbon to so yes
1: ya
0: gbogbo awon akobi soto fun mi gbogbo eyi ti se akobi ninu awon omo israeli
1: ati ti eniyan
0: ati ti eniyan
1: ati ti eran
0: ene iya soto ati e gbogbo oluwa so pe n lo ni akobi esu mo fe doju ija ko akobi idin yen to nwa fini ko ya won soto ko fi won damo je mu fun olorun mo fe ko mo gbadua bi esu ba ti ko bonu aye akobi eyan eyan ma faye re damo je mu ni o wa yonde fo olorun olorun mo yondo mo ifun iwo na sa lo fun mi ngba ti ana yonda samuel fun oluwa a gbo iroyin ba ni je npe owo olorun wa lara re ileri olorun se lori aye e ti won na ba ti yonda akobi e fo olorun to ya soto fo olorun osogun to le buri e mo fe ke mo gbadua e pe oruko akobi yen nagbaja mo yonda re fo olorun mo yonda aye lagbaja fun fi aye re dara ti o pa mi lerun oluwa mo yonda aye lagbaja fun fi aye re dara ti o fun mi ni ayo oluwa mo yonda aye akobi omo mi fun o fi aye re dara ti awon eyan o fi mo wo pe iwo olorun dan adua mo fe ke pe oruko jesu e gbadua gbogbo owo ogun a fi aye ene dara ibanuje a fi aye ene dara ti o pa obi lekun ninu aye akobi omo mi o ya jona dan o ya ma jona o ya ma jona o ya ma jona o ya ma jona gbogbo owo ogun to mo fi aye omo dara ibanuje ekun ati ofo ninu aye akobi omo mi o ya ma jona o ya ma jona o ya ma jona ah oluwa ni ke gbadua yi oluwa fun mi ni isemi ati ayo lori akobi omo mi oluwa fun mi ni isemi oluwa fun mi ni ayo oluwa fun mi ni erin lori akobi omo mi e wa gbadua gbogbo eyin ajoji ogun orisun eyin ajoju ogun adarin ajoru mo ni lowo ogun abaye eni je ogun asaye eni didaradada ninu aye akobi omo mi o ya ma jona o ya ma jona o ya ma jona e wa gbadua gbogbo ti won mu ku ninu aye akobi omo mi yala laaro losun tabi lale logojo oru loju orun oluwa da pada wa mo gbadua eyin agbara okukun eyin mo jemu okukun eyin agbara ota gbogbo nte mu ku ninu aye akobi omo mi e da pada e da pada e ma da pada e ma da pada e wa mo gbadua mo jemu anu o ya sise ninu aye akobi omo mi mo jemu anu o ya la akobi omo mi koja mo jemu anu o ya fa akobi omo mi soke mo jemu anu o ya gbe akobi omo mi dide mo jemu anu o ya gbe ogun akobi omo mi jade si gbangba mo je ko wa labe mo je o wa nkoro mo je o mo wo re egbe re gbogbo ti mo je ka ko bi wo re egbe re ti mo je ka wo ara rere nu aye awon egbe re ogun na ma jona ma jona ma jona ma jona ah oluwa ni ke gbadua yi gbogbo bi o fi ogun akobi omo mi se pasiparo si loruko jesu mo gba pada gbadua ye dada gbogbo bi ti won fi ogun aye omo mi aseyori akobi mi dajo si ninu okukun ni oruko jesu mo gba loruko jesu mo gba loruko jesu mo gba gbogbo bi o fi ogun omo mi iran omo mi aseyori awon omo mi dajo si ninu okukun ni oruko jesu mo gba jesu oluwa wa ko se nta won kan o le fi dajo gbogbo bi o fi ogun omo re isere re aluyo re ti won fi dajo si ninu okukun loruko jesu oluwa gba oluwa gba oluwa gba pada oluwa gba pada oluwa gba pada oluwa gba pada akope ta ni oke niwaju seru babeli akope won o di ede gbogbo n to so re ni oke idiwo gbogbo n to so re ni oke adani pada seyin ade aye eni lowo ninu aye akobi omo re ni oruko jesu ina jorun ina jorun ina jorun mo sure loni akobi omo re o lajo ni oruko jesu gbogbo abiamo to gbo mi ani mo gbadua fun akobi omo re iba asokunrin iba asobirin loruko jesu o ma lu aluyo emi ti ma so omokunrin di akurete ti ma so omokunrin di ole ti ma so akobi di arede emi ti ma poluku mu so aye akobi ninu aye awon akobi omo re o ya ko jona danu gbogbo akobi egbo oluwa e lo sere laye jesu oluwa wa amen isoru lo bayi iwo na gbiyanju ko si toje program laaro la ta ba ti se isoru moju ma bon program la leyi bi a jo gbadua papo iran ku oni se ni olori alai ku oni se ni olori ile oni mu eje re gbogbo awon omo tan wa lewe giga tabi tan wa ndale won ni gboku won wa ba o giga diga ya bere fun abo lowo oluwa oni to ba ku ogbon fun enikeni oni ko be lowo olorun oba tin fe fun ni olorun yo fun wa ni abo to daju ibi o se ni sele ninu ile wa bo se de church ni o locate abuni egba tabi fagba bi okada olani last bus stop adetola road church baba ade fi soye to wa ni waju oluro eyin ara ogun se ele gba madia ijaye power line ma o jo so kola wole alakoko egbe okada adetola road church baba ade fi soye to wa ni waju oluro mo gbadua fun lati oni lo iroyin ayo lo mo gba ani mo so bi woli ni iroyin ayo lo mo gba iroyin ayo lo mo gba o ni gba iroyin ekun o ni gba iroyin banuje isele taye fi mo gbo wole yan lejika fun ibi lori omo ko jona danu ko jona danu ko jona danu mo pase loruko jesu oluwa fun ni eri mo pase loruko jesu ori ofe ti mo tayo ju egbe re lo ayon de fun ayon de fa ko bi omo re ayon de fa won omo re gbogbo omo to gba nu re jade won ni ra koru aye won ni seru laye ogun o ni ja won egun o ni ja won epe o ni ja won gbogbo omo to gba nu re jade mo so loruko jesu aye won irajo won loruko jesu yo gbe odide gbogbo to n lepa ni re laye ni oruko jesu oluwa ayon de fun adua re ti gba ogun ti se fun olori omo ayo lo mo yo jesu oluwa wa ami number yi safe e sori phone e send prayer request si wa lori whatsapp a si se le lori ogun si se pe mi sori number yen bakana to ba nbo soru tona yen ba daru mo loju iwo pe sori number yen esekese won ju fun number na ni le 08 85 60 97 02 oruko jesu aye oni pejopo iku omo niwaju ile re iku ofo niwaju ile re o dewo gbogbo awon omo to wa ni dale olorun ko gbadura fun won loruko jesu gbogbo idamu ti awon omo re nba pade idamu yen ko jona ogun aye won ko se ko da fun won ko se ko ni pe o re rin ayo lori omo o ni se ku jesu oluwa wa amen
2: Je mabu covenant of protection nitori mo wa pelu re ma foya nitori emi ni olorun re olorun to npa omo ni gbogbo igba fe ko fi die abu na mule lo fi npe o si ipade adura isoro olojo meje akuri ma je mabu covenant of protection ojo meje lu adura so tele yo fi ma ro iwo na wa gba ifororo ya abogo sheni tun tile ku me jamba wahala ohun iko ojiji adura ohun ase tun yo ni kuro ninu ewu yo ma jade latenu prophet igbalaye mi o kemisi baba olorun ngo adura pastor julius oju arowo mole ati baba adura prophet michael ati fisoye ori emi latenu benais Aleye atawon akoni ijo ma je mo abo ipade adura yi ma bere ni Tuesday August 25 2026 o si ma wa so pe ni Monday August 31 2026 agbo meji la wula adura yo ma bere ma je mo abo ipade adura show ro aso tele yi ma waye ni Christ Apostolic Church Anointing with Fire Prayer Ministry Ibrahim Ezuma Street Off Adeyan Road Adetola Bus Stop Lagos Olugbanejo Willy Michael Adifisoye telephone 0803-462-8479 ati 0802-203-5389 oluwa yo pa lo ati abo re mo lati igba yi lo ati titi lai lai

0: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Mo dupe lowo Olorun ori oke fun anu re ninu aye mi o sele pe last 3 weeks ago ti baba sise ose fun wa nibi so mo se gba ose yen ojo keji tan ni ka bere si ni iwe mo wo eyo kan ninu ose yen o de ni omo mi kan ta ti jo wa fun testimony bi lati bi o ti nlo bi osu kan bayi o wa fun testimony yen but ko si aye o pada si ilu e nibi to nge o ti wa wo kini yen lori Facebook only mommy, only us at top in only me, brother, that way, tow. Monitor, one let me come on my way, or say, ah, only could you get there? Toba Jatori, okay, go, only me, lay that way. Monitor, Bonnie, my shawasha, or Roro Timoba, or Satimoba, Mobamu, and your Katimo, when you must have it, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, oh, yani PA now. Pe o wo ye ni bi to n wa yen.
2: Ise security lo den se.
1: Ise security lo n se. O lo wa wo pe ah, o ni mommy, o ni bi te ti lo n gbadura yen, o ni o ga lo to o. O ni ke sa ma gbadura o ni to ran de won ma ba o ni meeting ni Wednesday. Eleyi to koja yi. Bo se wa di ojo Wednesday yen mo sa ni ah. Olorun ori oke ogo te pari e. To ba jo Olorun sa mo ojo, ki si se abo. O ni pari ise, iwo foko bale. Bo se wa ti meeting yen de, bo se pe mi ni yen. O ni mommy Olorun ti se o. O ni gbogbo awon to ti ejo ga si hun to tu je pe, na ke o congrats, congrats ni be. Mo ni Olorun eyi keji to ni mi
2: ko.
1: O se
2: ra mi.
1: Ele to la ile lo se to bo se pe oko e na ni bi to tin sise ni yen pe ati le o ati moto won ma fun pe bo se gbe contract nla foko e na ni yen
2: eh ati le ati moto contract nla won tun fa won yen ele lati gate man
1: o fun lo bi e e won fo na ni moto
2: ah ewo
1: o ma o ma mi ga
2: to se gate man
1: eh
2: ah to se gate
1: man
2: en mi su
1: o lo won ma moto o wa won ni ko ma worry pe ani to ma gbe won fun leni to ma gbe
2: pe lati je fly iya no pe se lo ta lo sele
3: e miracle da because controversy
2: o bere lori e ba
3: me
4: oro meta ti ja mi ati se iya no ti ma sele olorun sa mu ojo pe o ma bo wa da
5: mi ni to bo rin ajo su kejo asiri e ma tu o ne bo ri mo ja so su te so lo fi ko darapo mo gbogbo eya ti bi lori oke ogo asejere mbado lojo Saturday 29 the Monday 31st August oru asiri cross over akuriti emi olorun alaye fun oli re eni ti orun ataye ngbo ti e professor with authority breaking generational curse fifo ati wiwu gbogbo igun pile ogun abijo nibi ta ti bi o to so isere re ti niwaju awon asiwaju jesu oluwawa eni ti gbogbo agbara lorun ati aye nbe lowo e pelu eje majemu ta ta sile ni kabari o ma fo gbogbo igun tipile tipile iwo naa ma dominera lo fi eti won o darapo mo gbogbo eya ti bi labe ipe olorun lori woli samujo authority baba woli ori oke ogo lojo Saturday 29 the Monday 31st August wakati adua mesla aro pelu show lati ibadan tabi ipinle osun asejire ni e ma bo ladojupo coca cola ori oke ogo le de yen ikurita ipinyare fun wa to won ojo pipe je ajo gbadua
6: I'm going to go to the house. Olorun se sa mo dupe o baba mi mo dupe daddy mi mo dupe o baba mi authority mi dupe sa mo dupe o mo dupe sa pe ku e se sa mo dupe gidi gidi gan mi mi tu mo dupe o baba mi mo dupe sa mo wo wo yin aye mi sa mo dupe o daddy mi mo dupe sa mo ni e sa lati January ti e ti se yen fun wa they say fun mi ti mo ti ri period lati January emi le pada ri period mo sa mo dupe sa o daddy mi mo dupe o e ku ise oluwa sa o mo ba wa sa ba lo tun daddy mi o e si ni mi e ni fomo sise iranse e ni fi iyawo sise iranse e si sa daddy mi mo dupe pe mi o ipin mi sa o
7: yi sha da mi gbera o